Kublai pi baro ki parlo nong sangap kani kade ka akashwani shillong ko bawan chapi ulai spa sa po hinyo po an army ta medium wave bedeng kat bodu plus pa anipo sa kilohertz haka news on a app but haka dth ni pen kan mai pi parlo nong sangap ba ka pon riu bujing ne so bat ka

0: Eh, Ribor.
1: Me pay li yuli tu kudun.
0: Eh, me ngapit bakadun em kutuku sha plus F.
1: Plus F a yuli kata.
0: Mitip. Haka baham ka bangibam, lada dunagi nutrien bat ki vitamin, ka ketaya ka med, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum peniang negadut, ki badun ya ke sha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badun ya ke sha plus F, na ka bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Perlahan saya pernah yang sahabat ni haka kashwani shalom haka life phone request program jong ki jingroi khasi mentak step tingi dan sai we nong sngap ibalayo e line mentang ini sngap e ka jingroi ka baik kwa banjit. Hello request line.
3: Hello.
2: Kwa requesting roi are you?
3: Ai jingroi ngan yai.
2: Ngan yai kan mau jo iba Anthony kong wang mo.
3: Hai.
2: Te lari. Pila yo sngone bala phone iba on yang mentan.
3: Oh jo sngap.
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ on.
3: Yeah, ang gamenta balayo long layo chicken na po radio te long layo sno te ila kali ang kadukan jung pi kadika ta ala to tong ta ta hoy kadi ang hanangan sa wan di sya da wan long ang tu
2: hoy
3: yo ah ni ta te da di ba tip te layo ya kren ei
2: hoy layo ya kren do dai kamur ila poi hadukan sya jung pi mo
3: ila poi ali ni te si se ni po nya ngan te ang ana ala ngawa sa poi te hasno si te long ki long ki ba na sa ni sa sinong bon na ba ito
2: oh kumta
3: si ang dalawang sa sisim ting ang tawang rin mo sa dikan ang nata ti hapan ito no si ito tanga po
2: ho syukur libe mo siya no idan ilari siya mga nga riba on yan ngi siya sa ngapjing ruay lang ha om long tamo
3: pakain
2: ti to alari yan no fiko anpas ngap sa tunat pada yang ngajing ruay mo tangas ni
3: Banin kong shop your pin, but baro ki staff yung ka akashani. Banin me, tisuli, then baka di shadikan. Kung juro iba, wan yang

Ngin ye beteng shu shu ya gadega program da ka bagin ye sngap parmenta sai ki artli ki jing rwai jo kong edit ermina wa lang ki jing rwai I hep banbut pa da ki jing rwai kori lom khasi la dei ka por ya ki ne ki jing rwai pan ngila pentem ning kong e na gane ka studio ga jongi ha ka arpo sautreng u nai wing khat khandai spa prabhu wei

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kong.
1: Good morning.
0: Tiếp phi lạ bao nhiêu tuổi à? Nghĩ cái tên trong phi?
1: Larissa
0: Larissa mà bao nhiêu tuổi phi con? Phi phun này nghe Kong Larissa.
1: Nông sư lòng.
0: Oh, sao tên nát, sao tên nát. Tiếp Kong Larissa, phi đang lễ yêu, phi đang buồn cầm ba.
1: Oh, nggak ada nadukan, subyek ini malah.
0: Ada adukan sebagai dia kesini mandi itu mah.
1: Oh,
0: Ania sedang liyo lihat Gabriel.
1: oke.
0: Awate pisong dukan pis ngap radio artan.
1: Oh, di song dekan namanya Bu Dio apa di kanan tak ada.
0: Ani so tenat biang keng komta kibri ki bawan ru ki yo sengap lang te.
1: Ya ngapa ai tak yang dak iwan tu longki ong bam jukam ya semua sure ban ngap dia nang nang no tong barak dak kuasa pun dia ti wanang ni dukan mangi asno.
0: Ah, kamut bun priyo padukan jong fi.
1: Subuh mau malam dah pun ada.
0: So tenat kong. Tie kong lari syafi kuat senap jura iyo mentang sengi.
1: Ai jing wai wakop jang nara fatihi kaji.
0: Jong.
1: Baru wai wakop bat main tak.
0: Jong nara fatihi. Okey, tu ngidan kan ika jing ruai. Tipi kuat ban pen senap sungai yang nuri jing ruai.
1: Dapat kong sap lagi, bat barok kita jang ke atas ni. Kedat ini, ingin jangan lari sok. Tipuli, ekom ba Rudolf, ba Likoy, ba Onyang, bat ke family jang ba Onyang. Te kong suba, si dahun. Pida, Shisha, kong bak rejoin, bak pok leng, bak pok long, bak hap na pok gosling, bak wan, bak marwen na pok mairang, kong LB, marwen, bak mentong na pok minim, bak kunjuru, ya ki basap kini program ta, te nga kwa wan delikit, kerpang idaliwe parlok basyat dikwas mensua, ide i armar nga na pok plankensi, lada idang snap radio, idang setu itra ya kasur jujong na,
0: ki perlok ki baca.
1: Oh, ba idan iba kor iba dan lah aduk Indonesia. Lah ni dia kok capang bati lu teng.
0: Ha. Dia sama tenat sibun ba pibun kita ki perlok jong pi dei. Ki banyak sebab radio lang. Dia kata kong kan ni jura kan nyak kerpang nam ta jong pi nam ta ki perlok jong pi badan lang hang tu mo baro.
1: Ha.
0: Sadaya syat ba, sadaya enjoy ba kan mo.
1: Ba dan syat ni nam bang dang Hoi, keng badang di perwak kopi dan kuas ngaji kuai wakop.
0: Kade, kade. Dia tu angan umpan silam syu, angan pentem nak ni kejuran nam tajang pi mo kong.
1: Hoi, kong. Bye,
0: have a nice day.
1: Bye. Thank you.

Parlok nong snap ni pin kan mawi chapi ba pi dang ya sa ba ni ha kan ni ka program git kunjan ka ba wan chapi na ka akash wa ni shilong ti men ta parlok nong snap ni yo shu shu ban pin snap ye pi sa da ki jing ruai jong ka al ka yaknik u richa sharma bat suni nigam ka ta na ka film kal hu na hu ka ba ka teng kal hu na hu buat pat sa da ka jing ruai kuch to hua hai kan ni ka de ka akash wa ni shilong.

Parlok tong snap da ka tuka jing roi sa da hak jong umo het cho han na ka film rockstar but tu je dekha to na ka film dilwale dulhane le jai balar wai da ka lata mangeshkar but ukumar sanu ila poish ko bakut jong kane ka program git kunjan so pa aban snap ek program ka ban bot kane ka dik akashwani shilo.

0: kani kadik akashwani shillong ba wan shapi haulai spa sa phu nyu point r meter how medium wave upay ringkat ba upras pan rip sa kilohertz mat parlok nong snga phila ru ban yos ngong ban sngap ingi hakat news on air app at kum jo ru haka dth ti parlok nong sngap ka por kat kum ka studio ka ladap khat wei ba ji ba hakani ka por ni wanam shapi ya ka program rimpei ki kin thei ti haswa banin sdang ye kani ka program ga don khin dia ban ong ei halor ki kin thei Hari India ni don bun jat kicat ben riu, bat bun ru ki rukom ya kariti dustur. Hendai ha kari khasi ke jongi ni buat ya kata ke bagi khuat ke Matrilineal Society, ha ka bingi ai jat ai kong sya ke kemi, ha ka baka khadu ke yok patengi ke kendo ke siap, ke jaka puta bat kumta ter-ter. Kani ke pen iya ke benta ke pekongsan ke jongi ki kintai ha ka yeng ke sem. Hendai haki bayi pat ki jat pen riu don buon ki rukam bihi pindu ya ka bor jong ki kentai na do ka jat ka kong ka jing yo pateng ka kendo ka shi apat kumta ter ter ti kumta kat no ni long ki baton bok ba ni kum ka jala ni kheng kong sa ni ki kentai ki balong ki nong ri nong da nong sumar om tang ya ka min nor la ni min ta Hendai ka sumar ya ka pateng ka baun wan kumta kalong ka badan kam mangin buram ban sumar man itho ya ke kenthai om tak haki sneaker pang ka jonki henry man la ka sni hanang mangin yo man pin scam ya urishot jong kalawai ka banwan tie parlok no snap tang ka tunga da tang ka tu kan ngadon ban ong shapang ki kenthai min tangin yo ban beteng no ya ni ka program ka jongi Haka bangin yuk ban sengap ya ka jing keren jong i doktor lari bahado tetong halor ke pang ki jing bam ki jing di badan ya ka bor tei na ka benta ki kena bat ki ken tei.
1: Kubli shibun AP ki nong sengap ngi sengup tenat ba haka ni kapur ngi don ya ka interview bat ikong lari bahado tetong. Ibalong i assistant professor ha Martin Luther Christian University ha ka department jong ka nutrition and dietetics. Tihakini kapur ngin shim ya ka interview ha ka

0: day ban kijing bam kijing di badon ya ki bor taimen nakamta ki ken thai bat ki khana
1: blessi bon kong
0: te hakaba sadang e jong gani ka program ngashiem me gani ka lat ban padang so bhai phi kong la ri bhasha gani ka program mat ngare kermen skem ba gani ka program kan a jing mento ye baro kinos ngam khamtam hakabe day ban karukam bam karukam di ya kijing bam ki ban te ya kamen khnang bangin yo ya ki men ki bakoi ki bakhya te kong la ri habangi phai shiki jing bam taimen nagabanta ki kenthai bat ki khanna nisung thu shai ba ka phang ka long ka bayar hado ka takata te shwab gi ne poisha ka takata banta ngakwa ban bu shwai ka ni ka jingkali ka banin kong e ka bre shi phang ka jingkong san jom ki jing bam ki jingdi ha ka met jungi ki brio hado ka no ngi dai ban shim khyai ki
1: kublesi bun ko ya ka tin pdang subha jong fi ka jong jing sham jong a ba ka jing batai jong ki ki start scientist ngilap ba bun sin ki ni ki jing bam jongi ki bangi bam ki bun hai ki nutrients kamot lani kita ki simbo ki bangi khwat ki vitamins ane ki proteins ki carbohydrate ladangi bam hai ki ni ki ja jing bam ngila ban tre ya ka kam kum bangi tre mala ka sngi bat ladangi bam hai ki ni ki jing ma ki bangi ki ni ki simbo ka wanra ya ka development lani ka kwat ka khya ka bakhlan namar ba ladangi pet bhai ka function ane ka kam jo ki jing bam ning kong ni sha bhi ka dei ban ayangi ya ka bor ngi ong energy giving ka ba apa ka long man te ya ka met ini bodybuilding bak ka balai bak ka long ban repair ya ki wounds tissue ni ban adangi dan kini nu ki jing mong ka met te ladang i bam ni ki jing bam ki batte kai rap ban penjam klo ya ki tu ki jing pang tarang yang ki wound healing and dai ladang i pendu nai ki ki jing ban ladang i bam pha ki ni ki bam ki badan ki ni ki sinjo ki vitamins minerals ki proteins carbohydrate kamut ka met jangi ka telor
0: gidi ban shim khya chi shai ki ko ma phle thu man tan khana bakan krishan ya ka bor met bat kan ai ngi ka met ka bakoj ka bakhya mo ti kong lari ki ai pa ki jai jing bam ki ba kham kong san e ba ki ken thai kham tam ki tu ki berang dei kar ta ban kha ban pun ki dei ban bam
1: jan baro ki jing bam ki balong kong san ko mangala kren me ne hi na ning kong ba man ki jing bam ki don ba ki ni ki nutrients ki simbo ti ki ni ki nutrients apo ka jing bam ki jongi ke bangi bam ki don kum ba life ho jat ba na ki ni ki life ho tli pa dek bangi la classify ning la kin thop ya ki ha ki macronutrients but micronutrients ti macronutrients ka mot ki dik ki jing bam ni ki nutrients ki ba ni don kam malak si ban bam palat 6 gram ha ka sisngi kat ba ki micronutrients pa dek ki dei apo 6 gram malak sngi ti ki ai ki ta ki jing bam ki ban te ya ka met ke jongi kin thai kham ning kong ning shami ka dei hi ka proteins kini ki jing bang ki badan ya ka ni ka proteins ki dei kum ki dai an ta de ki kin ja do kham tam ka do le ka bun hai ka ni ka proteins but ka peleng maka peleng ro ka bun phai ka ni ka proteins kham tam ka ni ka peleng ka bali mlei ka khangai ka bali te ka ta ka ni ka wei ka proteins te ka ba ar pa de ban bam hai ya kini ki jing bang ki badan ya ka ni ka simbo ka bangi khot ka minerals kita ki minerals ki ki bun jain ma ki don kum ki calcium ki iron ki vitamin d ta de kini ki zinc ki selenium te ha pok ki kin thai kham tam ek ba kong san bha ka de ha ban bam ye kini ki iron ka ba rap ban te ka sna namar ba bun sin ngi i ba ki kin thai ki kham duna ka snam de tingi don kam hai ka ni ka iron ka bangi la ban shem ha pok ki jhur ani haki so tiki jhur pare ki babun ja ki jhur na ni pet ge ngi di ban ja kata ka rukam ta ki jhur ki balong bon rong kum gi phul ku bi an ta de kum u so ba ngon yong ki ta ki jhur ki babun ja ta ki slar ki babun ja ba ka ba khad duak khwai ba ki kin thai hi ka de ba ngi di ban ya le ban di ba ki kin ja jing di kum ka dot an ta de kum ka umru la ni kum ki kin ja um so ba kham tham ka ba susi ka long bangi ki long kum ni ki kin thai ngi kham nyar bha ban di ngi ki jik jing di ki ban pente ya kamet ni ngi smat pada mandi ya kasha basau pada kedai ba man bam ki jat so kinu kinu ki so ki babun jat ba ki bathyang ni ki bajo ni ki bon kalong ke bab dai ba ya kamet jogi kin thai
0: ti phila man shu jer ka tang ki jat so ayu khanang ba kinos ngap kin yo aging sha kan
1: ha ki so ani ladang ipe pa ka jela jongi ma jela ming kala ya ko mang ong ki don ajai ki so ka wei kedai so ki bathyang ba ki wei ki so ki bajo ti na ki so ki bathyang ni la ban bam kum gini ki so nyam tra
0: ha
1: tu tu bon bhai ki ni ka vitamin C ubayarap ru ban kiu ya ka bol jong ka snam apa ka met te ka ba ar pa le ngila do ban bam ya kini ki so pho
0: ho
1: ta de kini ki so plom ki ba mi ha pa jela jongi ye le sho ban bam ki ji kini ki so ka ba mi ha jela jongi ki ba mi ha ka ayom te kum mentale vila ha ban bam kum kini ki so khasi ki jongi ki ba ngatrang phir fistra hi ban bam kum kini ki so shang so yong nan ta de kini ki kisok ki bami sapo khlaw lo kita lo ki biang
0: ha
1: ki so meleng lu kham biang dan ki ba ong leng kam ke tin pareng ba ki ong an apple a day keeps a doctor away la dengi bam apple melaka sngi la ban be yo doctor ningim dan kam le chu doctor hendai la dengi perkha pri ni ki brio ki ba shem jin jama ban yo to so apple chbo ki ba duna ka jing yo jing kot le kum lo ka ga wai ka bangalap ba ka long ba hajaka jong so apple ngi la ban bam do so meleng yang santeli so meleng ulong ya ringkat bo ba wai apple de kita ki de ki so ama bagi kenja so ba jo pa de kum gini ki grapefruit ni ki so kan por ki basau itu ki so kan por ki bali di kita ru ki long ban bam bat ka wai pa de ngi la ban bam lu kum so jo tu baret bat bahe tu ru ki la man te banyarap be kamet ke jong ki ken thai
0: te na lot jong ki ni ki so ki ba pi pi la jer ka teng dai mentan te ngisung tenat ba ki bon ba ki jai so ki bangi yo apo ke jala ke jong ni te kan long ka jing rap khrau ki long ke me la da ki kwa ban jit ki so ki ba hapo ke jala la jong ru ki ban nyarap ban te ka met ke jong ki ki la ban yo ka hai da da ki kwa ba de ban the de ki wi ke jai so ro na po yo na po hat ru la ban yo te ka ba kong san hi ki ka de ba kin chim khia ba ki de ba ban bam khnang ba ka met ka phat ke jong ki kan yo ya ka jing ko jing khia ka ba pura bat kam tam ba ke jing bam jing di ru kan rung ha ka met jong ki ha kata ka ru kam ba de ban rung kai kong lari kam ba phila ba tai man ne ba hang ne po jala jong ki te ki bun hi ki ba sung tan ban di sha de ti shi bu amta la da tang ka sha kam la ban te ka met ti phila ban jer ka teng ki ja jing di ayu ba ki dei ban di namar ba ki no sngap le se kim yo jing sha ke ti ki e ki ja jing di phila ban shu ba tai ki
1: ki jing di ki lang ki ba buan hala dang ipet apo ka lang ka bam ko bang ong mane ba buan ne pe jing sa mandi tang ka di sha ne na lo ka sha ka ba kong san bang ni sha ya kin tui kham ta mi ki long kami am tang ki long kami ki khna red nan tadi ki khna samla ki bal arang baru kalau ang babandi bahaya ka dut nah hang ni ada ang dut am di tem ang dut masi na ni kan kan ka jadi dut fila bandi mana ni teng ka dut belang dengi yo ro la bandi ani ka dut moi dengi la bandi makin ni ka donya kata ka klen ka bayarap ban pen pro ya ka bol jemut jem perkat ti kata ka de ka wei maka don ru ya ka calcium la ni ka bentai ya ki siang ti na ko dut pada ngila ru bandi ya ka umso bang ang umso ma pen mendi bandi gitu ki umso ki ba tiet na yo mo ki umso paket rene ngila ban di kini ki umso ki bangi sinahi dala di ngi kem hi dala di ting teng habang is ngo tarang kamet ni ngi ngile mnu ngi shushim ki so jo la ni ki so nyam tarang ngi kem ni katu ko ngi di kata ka de ka wei but ka wei pa ka long ba ka jing di ba ngi kam nyar ha ban di ha yiang ni ngi smart ha ban di shap ki dukan ki de gini ka soup ngi ong da le dukan ai kata ka vegetable soup ni ai kata ka chicken soup hoi long ka ni ka di ka kong sa mandi soup tamat ngi de banya le ban di ba ha yiang te ka soup la ni ka shit la ban di ka nu ko ko shit serwaj hol la ni om chis ro do but ka wei ka banga thai fil fil ban menjur ba nga ka dei ba teng teng bun sin ha bangi stom ha dingem la shi ban bam teng teng i pen hiar la ningi treatment i me te menjur ngai shi ba tai bai ngai om ba ngi dei bendi ba ya ko om shit ja ma ko om shit ja ka don ni kini ki energy la ni ki nutrients ki carbohydrate ki ba ai bo la ngi ban tai ka met kham tang ka po bangi dang shi tom ka wei pa de kenja om ka ba ki la bendi ba ka dei ru ki mungkin ki umbet ti kita ki dei kendiat kita ki jingdi ki bangi la bendi tinolong ni ki jingdi pada ting teng habangi don ka jingstom ka bakham jo ran ni kumno tingila ru ban di kini ki jingdi supplements ki ba ki don hapok ki dukan ma tambah kini ki jingdi supplements ngimla ban di hidala dia kamot ngi don kam de ba patha de ki doctor ani ki patha dai dietitian ti ki buana ki jingdi ki mi hanta hapok ki dukan dawai la ni hapok ngi pe hapok ki advertisement do mo kam tam deng i di kenaret ni sebahan pha di kini ka Horlicks ki Bonvitas ki tam ti kita ngila ban ai kena tambah ngi haban pe ya kata korukom kadi banyaringkat pada kat kum kejinan kam ke jongki kan
0: kat kum kerta ke jongki
1: kat kum kerta ba ke jinan kam jongki
0: te ko blai shibun e kong lari nam ta kata ke jing pen syai ke jong piru ka be dei bat ki jing di na kam ta ki ken thai ba kum juro nam ta jongki khana te ha ka ni ko por pa de ni nya phai no sha ka wei pa ta ke benta ba kata ka long ki jing bam ke jing di na kam ta ki ni ki khana sam la lut ken ka bu mot ki khana sam la kan thai ki bang dei ban he ban san ha kerta ke jongki te ki e ki je jing bam ki ba kham ha e na ka benta jong ki pa de phila ban jer ka teng ki je jing pa
1: nam ta ki khana kan thai sam la lut mo ka ni ka po ngan chu ong fi ka de ka por ka ba ki ni khana kan thai ki long conscious ni ki kwa ba ba yel de ki nan ta ka met kum ka stress ni kum ki kai tor mo ki ba biang ba slim ki kwa ka ta ka zero size is te bon sin ki lek ni ni khna ki kare ka ban teng teng ki bam ta maki pinni no maki ong ta ka anorexic nervosa ne bulimia nervosa ka tin phareng mo kani ka wan ra ya ka jing tror ha ka met ka jong ki ngan chu ong ki khna samla ka ban ning kong hi ka deba kim de ban le ki ta ki ina mal ka jing kwa jong ki we ki ka pen tlot man ya ka met ka jong ki
0: ta man ya ka jong ko jing
1: ha oi ka ta ya ka jing ko jing khia ka jong ki teng teng ro ya ka bo jing ma che prakhat ba ka wan ra ya ka jing susi ya ki ne ka ni ka nutrition department mak joka in central india ka jong ya ne ka ministry of women and child development and ta de ka ni ka department jonga national institute of nutrition of hyderabad kila ai kita ki ken don ke ba kham ta mi khana kan thai samla ba ki de ban bam hai ki ni ki kita ki jing bam ki ba bon hai ki ni ki bante ya kasna nan ta de bante ya karin yang bat kumju ru bante ya ka jing khia ti hende ka ni ka department and national institute of nutrition kala batha da jonga icmr kala batha kita ki kidai jing bam ki banyarap ban pen biang ka jing khia ban pen biang ka jing don ki ni ki minerals ki ayana pa ka met ka jong ki ba kumju ru ya ka bo jong mu jing prakat ti ki ai kita ki jing bam pa de mo ki ai kita ka wei ka dei bhai ya ki ni ki jing bam cereals ka ting ka singi ong ki ni ki jing jak ko ho ai ki jing bam kedang ki dei ho ki jing jak ko mo ki ni ki cereals uru hadam cornflakes and tadi ki ni ki ki oats kita ki dei ki arab haban te ye ki khna samla ti ka ba pa ka dei bhaban bam hai ki ni ki proteins fu ka mang omane ni ki ni ki proteins fu ri ki thai ri ki dam ka ban kong sa ma ki dan ka namar bale ki ni khna kan thai hadin habuat ki salong ki kmie ho te dam ta ban pen khel pai ka met ka jong ki ki don kam hawan bam ki ni ki protein building foods mu kum ki kinja dai ki kinja jhur ran ta ki kinja so ka ba lai ki dei bhaban bam ha ki dei baro ki ja jhur baro ki ja so but ka ba khad do pada ngatrai bu na preng jongi hingim ju da kham kan ma hawan bam ki dei kini ki nuts and oil seed and ki kinja badam la ni kinja cashew nuts ki tu ma bu sing yong em bam ni ki tu ma ni di ban bam hai ki tu kham tam ki khna kan thai sam la ken kum bangi yo bam ta ka jala ka jongi le uni u so ot u so ot udan bun ja u ba he u barit tu du barit de u kham khlan ka bor ba ni u so ot ba he ka ek jing mun to jing jing bam jini so ot ka lang ba ka pen te ya ka bo jing mu jing perkat ka mut ma ting te apo dala ngi dang sam la kum tu si ya kum pe ngi si ya nu jual ma pare bai u kham start ka ni u kham bi tamo kumno bangin pensan ya kata ka bo jing mu jing perkat ka lang bangin ba ma de kini kin ja so ot na ni kinu skini ki badam ke badani ki khlan ka ba sa pa de ka desh kini ki do kindu kin ja do ma ge ba ki banyarap bante ka snam kham tam anta banyarap ru bante ya ka bormet ti ki do ki don lai phu ja ki do tamba ki hab ban penyele ban duna ba ban pen ba kini ki do ki ba bon ka khlan na ma teng teng pa de ka ni ka khlan ka kta pa de ya kulong snam ma ti ki la bandan ki ki actual clauses ni ki la bandan kita ka jing set ha ka banyak ka snam pa kulong snam ti ka ni ka la ma ra ka heart attack ni ka ndrak e ki ya ki hap de ni ka na samla ti ki di menyele am penduna ban bam ki ni ki do ke bulan bon ka khlan but kini kini ki jing bam pa de ki ba mi ha pa dukan ma
0: te ni scam ba ki samla lut ki samla kan thai ki bas ngap e ka ni ka program anta ka miet kin yo jing sha shu shu haga bide ba khurkom bam jong ki mo de e bakin parkhat ban pan itna de kamet ka phan kin bam anta kim kwa ban bambu na marba kiting o kis ngai mo re lam ba jong ne jing pan chai ko jong pi ngis kem ba kin sngo thu ya ka kamram ke jong ki kum ki bade ban he ban san ban pan khre ya ka jinglong kemi la shal shis ni ti ki de ban bam ha de jing bam ki ba de ba karta ke jong ki ti kong lari bha kumbang yu iya kini kisngi ki bamta la palat si sha ke jing kenrei jong kini kijing bam kai mo kijing bam la song lupa nang ta kini kijing bam kai ha surok bagi ya di ti hatu kini kijing bam jong ki samla luat ba mentai kini kijing bam ka kata ne me ka koi ka khia ka jong ki
1: ho ai ka kata ai ka koi ka khia ka jong ki ma la ki smart ban bam thang kini kijing bam dukan ne kijing bam kemangi o ha ketin pareng ko junk food
0: junk food ho
1: ai ne ki processed food bale ka kata na ma ngim tip kumnu ki shet kumnu ki khle kham tam le nga shi i ba ki di khna samla le ki dala wai class ma kisah esmat ha banyang ha badi alu muri ni badi alu shana ngasih lingon mak beli kili yang lain bang dua kanu tau jeng kliat mau bagi esmat banyang lain tu banyak bam but kini ngalap babun tu nak pering kena samla dah kila bam tani kini kawan rak ya kini gajeng shtong ke badan hapa kamek gajeng ki kumka gastric nanti dan pak nak pering jongki ke badan rui ke jeng pang ke ba kisik kuat ruka typhoid fever mau kata lah ni gajeng pang ke bangi yuak ling bagi ni gajeng bam ke baca kliat nama kumbang ong ngimtip kisik kumno tingting kisik dah kijaka ki bam kuat ru tingting kiwan rak ke ke bam kuat ti kani ka kta ya ka met ka jongki kawan rai buan ja ki jing pang but ka wai pa de ka long ba kini ki junk foods Titingting hapo ki jingbang ki jongki du titingting ki lebay new MSG ni shi sang pato mono sodium glutamate mo. Te uniu jingbang MSG ni dareng yale ban bang kolong lalong kum kinja drug sing long kum ba ni temang sa ban bam yu tu. Jingbang kum kamtam ni habang ipek kini ki jingbang packet mo. Tikini ki MSG ka alap ba ka kaipak alap ba nampo ICMR ba ka jingbang tan kini kinja processed food ni ki jingbang plastic ni kini ki junk food mo kawan ra ya ka jingpang cancer. Cancer bang bi ong cancer bakal akan ray ha mentat ya cancer kum ka eh kawai ke baki lap ba ka dekan ke stomach cancer ke baki dan ha baki kena samla mo ke la dak sindang ni kentai kam pe tama ka dei ka dai ke stomach cancer te beli ke long kum ta nomor baki ni ke jing ba kila kle ke ta ki preservatives ani ke ta ki jing penek man penek ke tu jing ba menum slam mo ngasyat ke menta ka sengi ke ba

0: in abna lai benar
1: Hong
0: unang long ni leng shit hi hayeng pa de ha bam no himan ta na ni na shai ka sngi ta ma ha pa dukan bading ki junk foods gini ki packet food la kle ka preservatives gini ki fss la agi kan don ma ban kle la fi dan kam kle tang kan de kan jubo ha ka shis pa gram fi kle tang chi sham mai la ne chi ki mo chham mai kum ta ta ba gini ki na ka long no la da ki so ban bang ham la ka sngi te ja kam jungi ja kam ngi nyot tang chi ki mo chham mai ka kam jungi ki la long no ka kum bam no a sham mai ha ka shi sngi la ne ha ka shi te yo ka rumbun ka te ki preservatives ki dung ha pa ka met ka jungi kam la shu ki kam jungi bakan flush out dan bakan pemi itu ki preservatives bagi ke lalong nak ki toxic ki penuan nak ban yo shwa ning kong kong bang omen ning kong kin yo shi kini ki jing double air mo shu dam de jing double air pre ka de ka ulcer peptic ulcer dan ki duodenal ulcer mo yak shi isngo bahai kata mo but la de kim sumar pre kawan rai kini ka cancer ti kini ka long ka ba e ba ka wai pre ka long ru kini ka jing bam kini kin ja chip san tadi kini ka jing di kini ki cold drinks ngilalap ba bu na pring hanak ki hanak samla ki ba bam kini kawan rai kini ki empty calories ko ma kini ki kin ja carbohydrates and ke bas sudah nak kemet ke jongi kamla ampenon kambak kan ni bakalong kumba ka pengkiu kensan man yaka jengkia tak ada buana kini kena samla ki baba mini ki high energy dense food am kem gidi ki empty calories ki jingdi ini di kira ni kini ka jing stam ke bagi kuat ka overweight dan ni ka jengkia ka palat banyaka renyeng ke jongki dan ni banyaka rta ke jongki te ka overweight ke obesity but man benzai ke tu pada kalong ka bajing za na mar ba ki kena bagi lek mun ke basusi kalong ba bona pada jek ladang ka sungsu ba ladang ka jengkia ki lek menumbam syuk ki diet no te ki lek dieting tu teng teng ki put ban bam ki bam syuk asingi lai singi te ka dia pada ka kata dah kumai ya kami. Kalau muka reflex cycle muka ya pelun-pelun kamu tu kengi bam tanu kak ketak ada ngi nembam ru kak ketak kan. Jadi kamu gini ki junk foods ngasi ong bagi kena samla ni mo naik bam banyak apa bam untuk hadukan lele hi syiang. Ngam ong bau alumuri usniom mo alumuri li ubaha tambak kacang kacang clear kacang kacang kuat kan dengi bam hayang ni lele. But kawai pada ke study bagi lab ru belalak dari wei professor hapo ni humai tai professor Ashok ni lele kata ong bam kini ki jeng bam bapa kendala ngasi ibagi ni ki bade ki pukuri ki bade ki tu ki ni ki popor ti ginda pe ki tu kum penyang bagi penon kam ni ki tu kum penyang ka yong ha ha ngi bagi sisat tu pokak rayong tu mi tu ni dangi tong ya ka ngi dapat ka yong ma kam ta bagi ni kena sanda ki ba ma ki tu ka ta pada ya ukulong sna ti kawan ra ka risk bagi lak bandon kini ka heart disease ha ka ta ka bedang kena ni lak bu nam ta ki kena lagi sedang menai gini gini jing stom jong ukulong sna ti kata ka de ka wei ba ka wei pa ka dai ha ka tu ketawa bagi sian ni ka rukum pen kuat ka bagi ngim tip ki pen kuat ka mno tendek shunya ki shim ya ka karai ki lab gini ki kinyang jing pang ti ki bacteria ki virus ki berang tu em ti kini ki wan ra pada ki wei pak ki jing pa ka met ka jong ni jong ki kham tam gini kana samna ki ge bele ban bam gini ki junk food and the processed food
2: ti ka bala ai te bahai bakir
0: ha on
2: bahai bakir ki ban bam phla kum ki tu ki jing bam ti ki la ban pen kre ha yang ru ha on ki ku ban yo ai ka met ka ko ki bakia
0: ha on
2: ti ko ngalari bhang ile yo jing shashi bun bhai ki tu ki jing batai ki jong phi ha du ka no ki ne ki jing bam kai le ki junk food mo ki ta ya ka koit ka khya jong ki khna na mara ki ni ki sngi ba mata ki sngo tanat ban ji ri ki tu ki jing bam ba ngit skem ba ki khna ki ba sngap ya ka ni ka program la si kilong ke me kilong ka paru kin yo ban sneng ban kentu ya la ki jong ki khun mo kum ki nu ki jing bam ki ba ki hila ban bam bat kum ki nu ki jing bam ki ba ki ge de ban kyar khnang ba ka nam khta than ya ka koit ka khya ka jong ki ti kong la ri na lor jong ki khna ki bala kham he kham san ki khna rit kumju bat ki samla lur kumju ila yo ke jing pachai na phishi bun bha tim ta bangi phai ba de sha ke ne ki khna rit ki ba po ka san snem ti khna ba kin long ki ba yo ya ka ta ke jing he ka jing san ka ba pura bha ha kan gor kwam ngin a jing ba me ki je jing ba me ki ba kham bha ke
0: tam ta ki di khna ba na po san snem ti ngan ong shai fi ka di ka ba jing jar ha man pen bol ni pen su thu ki khna ba ba kin ba ti ke ni ka data ka ba ki lap man tam ka ba ka pen mi na po kai phot jong ka meglaya ke ne jong nfhs data 5 ngi iba kena apo san snem mo kidon ni kani ka jing stom ke bagi khot ka stunting ka wasting underweight but overweight stunting kamut ka dei ba ka jing duna ka nyeng kat kum karta kamut sibu ikhlung badang de pe tu ba sau snem i gem bai dang as snem ka jing nyeng ken te ka wasting pe ka dei ka jing kia ten ten khlung ba sau snem i gem badang as snem ka jing kia ka jing ki te underweight do ka dei ka tahi ba ka duna ka jing kia tang ba kat kum ka rta ka wei pe de ka ba kam la ha bang si iba ka dik overweight ni ka jing kya pala teng teng ni pedeng ni gi khasi ding teng teng si susu bakla ting yang oh bas nga ni bas kun yim te bale ba kas nga nama teng teng ka ding di tang ka jing sengat ja nama ba teng teng ki kimi pa ki nang shu ban ai ka jing bang ka bat dei te man shu bat tai khindia chi pang ri ki ni ka rukom ai ba mi ki na ka ha pa san sinem ni se milian ha ban ai bi ki tang ka ja bat ko umshit tanga ja umshit kum tak bo jingim da ai thang gi ni ki dhur te kanni kan ka de ka da ba penong ki khna de bakin long ge ta ka jing shtom ge jing duna ka jing kia jing duna ka ren yang bat ka wei ka bangi lap ba gi ni hapok ki khlung ki ba hapok lais nam kham tam de ki kho ja kata ka sam ane ka severe acute malnutrition kata ka sam le ka de ka jing shtom ki khlung ka ba la ro ban do no ka jing im ge jong iru bat bo na preng jong ngi lap ba ngim i thu e ka dak te kata ka sam ngim i thu bo jing ngi she ka no ba oh ba de ba yok suet la ne ba yok thlen khlong ta kada ulong um tu enten bak siang ba oh ini khlong istom ni irai koi ya oh de ba khot kerteng ba khot kerteng kini ki ru temen mo ki sewan pau kerteng ta kada ki ong ba ki am ni le rem shu le pak kenya le ne shu le kum tam ba tam ba gila ba kam de kata kada hoi kada ina ka ba ki kimi ki pa ki le ban a be kini ba ma sye ba rang ba lang ti ya ba lang kai adang u ba he ba sa post nem u ba ka ja ka do ko ji khlong ba pa san sem ki ai lang kum ju ti adang hi perkat pade ka kepo ju di khlong ka pa san sem kampat lak yang menteri kat kum orang ba dan kat kubi kena samla mak kadang dan kam hi ban ba ki jemang ki basuk menteliat ke ba kini nutrien sugi bambi ki keluar tak mat jongki bahkan kejet kram bakin naik nak kita ke jing pangin ti bun sin hi ye kini ki badang ikan ke wasting stunting underweight memang ngilan ngi she elia hi ban ongi ki bakin ya dia ban ai ba kini ki protein rich food kini ni ki jing bang ki ban te ye kamat ke jongki bat ke wei pak ke deba an ye le ban ai ka sini tambah ka sini dia ba ashi shamat sini ma ngi ber kini kan soit ha ka jing bang ke jong di kata kade kewe bat kewe pada ngila ban kemangamna dominan ding kong ngila ong pencelur bangi di ban air ki jing bam so ma ki so di kewe ke bangi sya hikai ma dengi le community work mtu gilong kemi ban pen bangi ka bam kini kena ban pen mlem bikin bam ki so kewe ke bangi sya hikai ba kalong ba ma ka jelajin kalong gerus pa ngi kakat ma kakat ni ibu ja ma kakat le ka de ka complete food ka download gini ki sembo baro bat ya kan ni kakat nama tenteng kena kim so on bam kat ting sya le ku nang yong ya kan ni kakat fila ban shu le ku le ice cream tu kan shu kena tu sa shu clear i dot dik layok ka jing dik ka dot dia ndan kam ashi shu na mar baka don pak sini tv i kin nuts dan i kin ja kinu kinu ki so ot i ba fi don hay lam don na mile te clear ka ta ko rukom ba de asa bat ka chocolate kin nong tu te sa shu ban pen ibang te sa shu si ba usi dan uno popsicle stick dalam dadan mo si usi sa shu bu akan ja ba pejak di dalam ka fridge bu a fridge jam dan te shu bu kum tu habash pang ruem ula e te sa ai kena bakin bam kena ba pasan sa bikin kemana banyak bam yo jaka ban tu ice cream ba di na yo na dukan ka yo ba ada tu ba shed ba le hi kimi ka pakan kum ju di kalong ini ki chop nan ta ki met met nan ki ladu sa kum taruk kan ma kila ban de hi na yang kan
2: ti kule shi bun e kon lari nam ta ka tu ka jing pirsai ka jung pi ha ka be bat kini ki jing bam ki bam to ai nam ta jong gitu ki kena red ki bapo sans nemo ti habangi pai pa de menta syaki jing tha na ki tanak terekam ki paper paper ti ki bekum ki ek jing tha ki juan na kali jong ka food and nutrition board la ne na ka tanak jong ka social welfare na kam ta jong ki long kami bat na kam ta jong ki kena
0: kadi ka ta sokka ka jong ki ling ba ka social welfare department ka education department na ne ka food and nutrition ba ka health department ki ai ki program ki scheme ki babuan ba bat ka portion abhiyan ta ka portion abhiyan ni ka portion ma ka de kajing tre lang jong baro kini ki department ki bape bape but ha kini ke department ada ngi pm ki don kijing batai kijing train na ka benta baro kerta hang ni ki ai kita ki guidelines kijing batai takeaway ke day ba kiai kan tu taman kiai ngani man ki school bakin play kini kan nutrition garden katakan nutrition garden kamut ke day ka pelau lah ni ke keper batung baik tang daki jhur ki sok ki pai jaka bangin pen puak pen piang yang kaya yang daki sentil dia pen puak eh daki ni ki keper ke badan gini ki jhur ki sok dia katakan nutri garden ka jing warna jangka ni ke skim ni ke orang bahay ni tu garden om ni taban yuk tang gitu ki jing bama ki batai hendai kalong taban penek ya kariti ke dustur jong gitu ki brio ki bas hakan jong jong ke jelah kum ha jelah jong ni jaka bangan tung mo da u palap olah ni uni unim usian ni tu num mi ti banyak betung do tu kini ka skim ka kentu bangi de bentung bangi ni kiki jhur la ni kiki so ki pa ki bami apo jelajongi ti mensua la dengi ong ban iwa jemerdo la jenjar ha ki jangga uja tang jenda ha liwa si saklau ti kemta kan ni ka skim kalong ba fila bentung iki tu ha la jong i palau jong pi ru fila bentung di nutri garden ba kan ni ka penhikai ki kena pada bakin sutu ka ngi jing kodo jong tu ujhur la ni ka ba ni kiki so ki pa kan kata ka de wei ma ka nutri garden ti ka ba ar pa dem ka ba ki le ba na pa food nutrition department department kedai bekasi ai hai kan ke training program nam taki asha worker nam taki niki aganwadi worker kumjuru nam taki niki kilong kemi kam tam kan ke sikot ka income generation workshop kang tu ki kai kumnu bakin shed dikita ki mar ke bami hina kepe dikita ki dek ndat ki bagi kan ke sokal mo kai ke trailang kan makan ke portion ambian kidang bun shu dek skim ki bagi peniat kan kinata dek kebe duk kedai ba kelek.

0: ini ki projek ke batang mai mah ki benda research ni ban wat benia ya kini ki nutrient sama ba teng teng ngitip dang kini ki sembok ke benda pokai jor jong ki nong wei tambang ngitip pada usok benda pokai jelah ke jong ni ni ujur ubun nutrient ze em tempa ki dang kini ki projek ki bang ile lu kan kini ki napa so ka ki ai skim ya ki ini ki research institute ni kini kini ki school ba ki bayar le ban wat kini jing wat benia chang kini ki nutrients
1: telang ba jong kata ke jing nang ke jing tip ke baki ki yo pada lang ba ka jing wat benia ke jong ki sikila ban tip kan ki juhur ki benar pok gejala ki jet sok benar pok gejala ki tiga ban mentua sibun e ban ya gitu ki wi ki jet sok ki ban hab dan poin nak pok sabar mo
0: kedai kata
1: kadu e kong lari ngakwa ba pin ai ka kubur kelum syaki pat ba no ngap ha ke bidai bat ka jing kong san jong gini ki jing pam ki jing ti nak mentaki ken thai bat ki kena
0: ka kubang ka bang akwa ban ong nam ta ki pat ba mo ki bas ngap ya kan ka program kolong ba nyim dei ban ken sting ya ka bam ke jongi ngi dei ban kit kia ngi dei ban bam ha ka pur ka babeng bang ngi dei ru ban buram ya kini ki jing bam ten rai ki jongi ka balai pa ka dei ba ki dei ru ban wat jing tip na kini ki services ani ki lat pathai ki ba ka sorka kala ai mo la da ki kwa ban tip shapang u jing bam u ba te ya ka met ke jong ki kila ban na poki ICDS centers ki ba ai kini ki jing bang lang ba ka health department kila ban ai kita ki ja jing bang ki ban te ya ka met ke jong ki kata ka de ke we ba ka ba sa ba ka do ka long ba ka de ke jing husiar ki di benong hi ke husiar nam ta ya la di nam ta ka yeng ka sem ke jong ki ban jet ya kita ki jing bang ki ban te ya ka long yeng sem ke jong ki om tang ga ya ka long yeng sem ke jong hendak ya kalau wei ke bancawan hadin habu tru
1: ku boleh sibun ya kong lari nam ta ka tu ke jing pensyai lem jong pi ha ka bidai bat ki bait ba no sngap makin sim kia ha ka bidai ba ka bam ka di bar nga kerma skem ba ka ni ka program kan long ke jing matoi na kam ta baro ki bas ngap ngani ka program bar kam tam ba ki ke sungtho makin sim ke jing kit kli ba ka bokong san ya ki ka dai ba kin kit kia hi dala di la di ban ba mandi ke jing bam ba te ka met kenang ba ka met ke jing ki pat kan wa ra ke jing koi ke jing kia ka ba pura ku boleh sibun ya kong lari ban ta ka por jong phi
0: kumle shibune firu ma phila ai bentana me nga kan niga por
2: par nok nam snap ngit phila yo bun ki jing men toy hetu halor ko to ga jing kren jong doctor lariba dot dong halor ka phang ki jing man ki jing di ka do ban tei ya ka por mer jong ki kin thei bar ki khenna ti men tangila poish ba ku jong ni ka program up and snap ek program ka ban bot

luk nong sngap da ka tu ka jinwa jong ka kun hun Calcutta youth choir ka bla ai ka teng kadam kadam bataye ja ni na poish bu ku chong ka ni ka program ka bla wa lam shpida ka akashwani shilo sngoba aban sngap ya ka program ka ban bod

kene ka theka akashwani shillong ka bawan shapi ha lai spa sa pun yo point r meter ha medium wave u bayarin kat bo plus pa and rip sa kilo hertz par lok nong sngap ni pen ket maru shapi ba phila ban sngap ban yo sngaw wengi ha ka news on air app at kum jo ru ha ka dth de men tangi pediang song bha ya people lok shakani ka program ka sur edri ka bangin yo ban pentem shapi da ka jing ruai Nakalengkari India kata kepingin sedang daga jingruai curalia he tumne belarwai da uhimesh reshimia buat pada daga jingruai pal pal har pal bararwai da usonu nigambat kashreya gosle kani kedeka akashwani shlong.

Perlok nung sngap dakito atli hijing ruai kapag karteng beti hawa sa tao matare zamin par nila po siya pukutong kini ka program matnipin kin mauru siya pibak por arbaji niya sobat ka Akashvani Delhi hakabangin niyo asnoy ka kubor hakaktiin pareng manbuot patsada ka kubor hakaktiin hindi hakapor arshipoa matnin sa wanpai biyang patsa ka studio siya ni siya ka Akashvani Shillong hakapor arshiteng kanikade ka Akashvani Shillong.

Kajan me ka basu ka bak mani phi baro ki parlok nong sngap ka ni ka de ka akashwani shilong ka bajwan shapi ki parlok nong sngap ka ta analyze pa sa punyo point r meters how medium wave uberang ka plus pa and ru pasau kilohertz ni pdyang smo bhai phi sa shi sian shaka ni ka station ka jongi ha ka pangin yo ban ya no shaprang ya ki program ki jongi bat ki ni kilong ki program ba phinang yo smo man ta ka jan me na ka ni ka station parlok nong sngap ka porsan shpuwa ngin walam shpi ya ka program ek ki git kar ki git ka program ki right plim hindi hadian kaning in walam shapi ya ka program haktien garo ka banwan shapi ha ka porsan saupho badakani ka program pin yo snow kitchen rai jong e munish sangma bad kitchen rai jong e rester brown sangma ha ka por hindriyo lala san minute pin yo ka khubor haktien garo ha ka por hindriyo shpoa ngin walam shapi ya ka program haktien jantia badakani ka program pin yo snow ka live phone in program ha yong kwa yong phi Hakapon Rio San Pong in Walam Shpia ka program ki sao samoy but hakani ka program pinyo

Yan akaswani shilong achak program ya thamni nambek pasalam ko sakantinan onchenga sakantinan athamnam ya program ko na simang athamanti bonga sopri bajuni dokchi bonga bajuna rchag tham sopri sni point gni medium wave aro chacha sotok bri kilohertz kata knatum srong nagata manenga ya thamona simang na gitrang ko gamatangen aro wa gitrang aro nga ha yan mones en sangmani rangpa gitonga skangaba gitara wan jumangsa jarambong jathenga chanchion chanchisokja anchengata yamangtham gitrangko na simangna daojol jol ga matangenga

0: lar cha mer vnyang ngai lar sup nang tai yai UV nang ta barai bas nap
1: ta ta khu ble chi bon ma ma deng
0: ta
1: ta ta thia sup ri ye chawani ha ga ti ya wan ma
0: ta
1: ta ta

0: Kipriang Sngam Hai Pi Baro Kipar Long Nong Sngam Shag Program Ki Sao Samai Hag Program Ki Sao Samai Baminta Ka Jan Miet Ka Program Ka Bide Bat Garab Kariang Yin Walam Shpi Ya Ka Jing Ekran Bat E Dr. Badapman Makdo E Senior Scientist Agronomy Jong Ka ICAR Kajing ekran halor, ubayo char, ukenjarnga bayo nakijingtung ninyut nakamariang, kum kajing start thamai, bakalawai jongkarep kariang, kanyai ba bat ne bat ban pendunaru ya kajing kita, ha kajing kala kasun bening. Tumentang inya shash kwari kani kajing ekran. Kebelai pi barok ki parlong nong sngap, ha ke program ke jungi ke pemerintah ke janmit, ke program ke bedai, pat kerep keriang, ngi sengutanat bengi don bat ngi ha ke studio ye Dr. Badapman Makdo, I Senior Scientist Agronomy jong ke ICAR. Nga pedia sumpah Dr. Pi syakani ke program, bat ha ke ni kepor ngi yuk bangi nyekran bat I Dr. Makdo, ha ke bedai bat kawai na ki pang kaba kermen sengam makalong ke jumentoy ki nong rep, bat kata ke dey kambay uchar. Kebelong ruk kawai, ka phang ka ba kinjar nga ki ba yo na ki jingthung la ni ki nyut la ni da kamariang bat kum ka jing start thamai ban yo ya ka rep ka riang ka bala ban penne bat ban penduna ya ka jing kata na ka jing kala ka sun beneng ru kum jo ka bening kong hi doctor pin so ma ban batai shoi ngi khindya ch phang ka ni ke ka ta ka ba yo char
1: kule si bon kong kum ba phi la ai thu shang ka phang padeng jong ka ni ka jing ya kren ka jong ya ka ni ka por u bayo char ha ka jing sha udai u kunjar nga ha ka bangi yo Naki jing tung jing tap, but kapang yot naki jing im giba, yot naki kuper kajungi, naki lanka kajungi, kapakan top nadu ki, nyut ki nyer, ki jing tang kaba, ki jing tang jing tung, but let's say ki sbok ki bagi yot naki jing rig jing dup kajungi. Naki tung yi la ban punan kam yaka, nakabangi tang yaka, hakata kajing klut kaba, let's say palat yaka lai spa degree Celsius, but kumjuro hakajing duna kataka, air naka oxygen. Ngi yo ya utau kanjar nga ubani bu busting uba bun le seki thleu ha u na utapat ngila ya kapan punan kam ya u ha ka ba mi lai lang bat ka khandau bun sin he ha bangi pe ha ki langkha bat ki chakarat ku jungi ba bun sin he ngi yo sibun e kini ki jing im ke ba ka kentup na duk kinyut kinyar ba bun sin ki nong rap ku jungi ki juthang ki na ka jing thang jong ki tu kinyut kinyar kami ki air bi ki ba bun jat ki ba kata ya kami mariang ya kal air ka jungi tangila thang ya kapat ngi yo satang I depe da kabangi perengkam da kane ka teknologi ka ba thamai ka ka ba pun kala renga ya gitu ki nyut ki nyer ki bangi yo na ka kper ko jengi kan long da sisa ka jengi rap sibun ya ka kendau bat ya ka taka jing rap ko jengi
0: kata ka long ka jing batai khniat ka jong pish pang wei tong ba yu char bat ka ek ek belong ka ba thamai na ka mata ki nong rap ka man la ban ai jing men toy ki kumnu ki ni ki nong rap ki la ban yo e ni ba yo char kumnu kin le bat na e ki la ban yo
1: ka de ka ka jing batai ka barang long ka barang kham thamai le se bu ni ki nong rap ku jing pa da tip bahai ka te ka technology ka ki we ki jaka ki le persang e si bu kham tam ha ki ni ki snam ki ba menta ka dang ya ki snam bang yo e ka jing hiar ka rap ka riang la ngi pe ka kandau ka jing hiar jong ka jing sbo jong ka bat kajing kala jong kusun peneng da kajing peneng kam jong une kumbang batai mane ngiyo yo to urnga mo uta urnga u udane slam da bun pun slam la dangi ai bat ngi milai lang khandau ban yeno jor bat kiwe de ki kinja sebo habang ngi ong ngi ai kasbo ek masi ne kasbo ek sneng bat kini kiwe jet sebo la dangi milai khandau ki da kloi no ban her no ban kala no kiwe ki jing long henre u bai char une bun pun slam hang to bat une rap ban pan bhai khandau kumba phikali mane kumno nyo ye u ngila ban punan kam na ki tu kinyut kinyer ki sbo ki bengi yo na ki jingri ki jingtup ki jingi na ki klau ki patap ki jingi namar ba kham tam ha ki ni ki thain ki jingi ki thain lam ngi mo ngi dalong kar khu kar hai si sha ta ki ta ki jing don ki jing em ki jingi ha ka mai mariang ngi lum ngi lang

0: Yo kapa mot ngi yo na ka mai maria char ka mot urnga ngin sa patai kum no ka jing mon toy jong une ha ka khando kum ta ngi da ka bangi lum lang da ngi perang kam da ki machine ki ba ka don ka jing kluj bat la shna khna ngi ki ba ka ta ka oxygen la ni kal air ka nom yo ban rung ba po kum ba ki nong rep jong ki shna rnga ka da long ka ba kham thmai la se ya ki ba bon ki ba yes nga ka ne ka po
1: kamut ni ubayo char la ban yo ba da ka ba shna ling ba ki machine
0: hai hai
1: uma pila ong hish kmat ba da thang ka pinjam bo ru ek me mariang de
0: de hai
1: nak ta ka da ling ba ki machine pe de ka kham pen du nai ka ta ka jing jam bo de ka long ka jing men toy pat ru ek rep ka riang ka ko por mo nga kermen ba ka ni ka jing ek ren namar kum ba ka de ka phang ka ba thmai ye ki nong rep ting a kermen ba kin sha skor bat kin sngu thu ek ni khnang ba kin la man chim pat ye ki ni ki ru kom rep thmai ka ban long ka jing men toy ek rep ka riang ka jong ki ka ban pen ju lor ya ka mariang saudong sokun hoi phla batai phang khandiat ku tu ga jing khle kum no ban lak ban yo na e lak ban yo ini bayu char men tap de kum no ban ai la ni khle bat ha kanu ka por de man penon kam ya uni u bayu char ha ka khando
0: na mar ba ude u kan jar nga u barit ba bo sting chua bangin mi lai lang bat ka khando kum bangin ice bo ni khle lang kum ju bat ka khando ka ba na jrong chua bangin bread de ka khando ka por ka ba biang e bangin mi lai ka khando ka de chua ba un wan uslap bat anda ngila pen kre ka jaka cho bangin thung u jing thung ngi sabret ya utu biochar ka icr hapo hyderabad krida kila shna ya kitu ki machine ka balong tat dor ha ka ba ki nong rep kila ban thit ka ba shong dor tang khasan spa tang ka kita ki portable kiln ki kenja tendur ibaret ha ka bangila ban thang ban shna ban yo ya kita ki biochar na ki per ki jungi amar bala da tat dor le se unong rep jungi ula ban thet bat bala da ulong portable ro ki nong rep jungi ki la ban thang ban shnai ba char ha ka per jungi kim da dan kam e banda le iwat na ki ve ki chaka ki ba chengai amar ba bun sen ki tu ki ba char machine ki da rem dor ha do kata kata ban milai ki ya khando ku mang batai mane kum bangi ai ka sbo amar ba ki jing betoi ngi se batai phi shibet umno ka ka long ma
1: phila matai mentan packaging clear bat ki nong rep ki la ban yo e ki ni ki machine ke ba ha ka dor ka ba bet ni ka ba ki la ban thiet ka na ma ki na ban sna hi ru e ki ta kat ba ki pat yo e ki ni ka machine thrai na e ki la ban yo ini
0: na ICR ni don ka machine ka ba sna u bio char bat ngila design ru ya kita ki portable machine ha ka ba ngi la ban sna ya uta o u bio char ha ka dor ka ba bet do
1: ya uni u bio char ban clear ha ka jaka rep bat kumba kat nu CNA ke don kam ana
0: oi nomor ba ngila batai mane na en yo kum non sna de te ka don kam hiru yo nong rep untip kat no non kam an ai nomor ba le se na kas bai masi kumba batai le se shi shi poton ar poton shi hektar i jaka ti u bai char da de u ba ngi sup e ban yo ai u nem de ho ni yo ki nyut ki nyer ki don ki jing e bang i ka machine le se don ki ba kim da don e ngim pat ayo ba ban sam bu ni ki nong rep ban ai kam bu le se kam pha han re pat kadon ka research ka ba hapo hang thi ha ki tna ting tre kam jung ya po icr ngila lab ba da ka ba ai san la nesh photon sector la dangi thung ka ba ngi thung ro dam la ring thung ki no ngi jing thung kala long biang e nam ta shi hector man ka katnos nem di ban ai man ka shis nem na ars nem na mar ba ngim don kam e ban ai man ka ayom kis bo ki kloi ba ha ban ut ne ban her no henre u bai char u ne da ki bun bun snem ha ka khndeu
1: kuma phila ong ish kmat ba une bun bun snem tamut ka kham dunar ban ai
0: hoi
1: hoi wala phila batai khindiar ka tu kini ki jimin toy namar ba na du bas dang hi ni os ngoi ki jimin toy bet ka ba ki nong rep ki la ban yo da ka ba ki benon kam yu ni ba yo char ta shu shu phila ban batai khindiar doktor phang ki ikita ki jimin toy ki ba ki nong rep ki nang la ban yo shu shu
0: namar ba ngi pen shulure ki nong rep ban pran kam yo to ba char te ka de hok yang ngi ban matai ki ki jimin toy kajing mentoy ka balong direct ye unong rep ha ka ba kan kentiu ya kajing mi na ka khandau le se kajing si so chung ka khandau namar ba ha u hi u biochar umdadon ikis bo sibon henry u yarap ban bat ki we pat ki kinja sbo ha khandau namar ulong kum uta u conditioner lane uta u soil amendment kadang ya kini kisnam ba bun sin hi ha kini ki thain la mingi chungi ka jur ba ka ta ka acidity chung khandau lada kajing lam jau yo tilada ka bun ka acidity kamut baki bat ya ki weki sebo jong ka khandeu te une u biochar u longkum uta u conditioner hakaba kapan kentiu ya kataka pH lane kan balance ya kataka acidity kan pendunai ka jing jur jong kataka acidity ladangi ai ya u biochar namar ba ude u mar bangi yo na ka mai mariang longkum bangi pentelon ya kataka spa mariang hakato ka fami ka jongi shu shu u yarap ban pan bhai ka khandeu ya kata kajing long ka soil structure.

Parlok non ngap da kutu kejing ruai trap imei bra ruai shpi di wan bor langkar kongor bat ki parlok ngila poiru chaka pokot jangani ka program ki sau samai ba menta ka janmiet ya gani ka program la walam shpi ba la pinpit pinbyang ta ka famat humidet jong ka akash fani shilong tar hadu mingine shambyang ka koi ka por ku blei pi baro gani ka dei ka akash fani shilong

pandai kan ya kedosisya. Bawat ya kitemen kalah banten samlah. Sisya ka nekas tay ka tay ka babula. Haba ya pe ya pe le ya ki khun samlah. Nghiêm lạc lắm đã yếp đi, ai cất tay mình ta. Kỳ nì cung kỳ yếp lùng, bà đăng siêu khát nà kìa. Cát nụ mình xìm cà lùng, bàn bếch rù phên ông nhạc. Xì xa kà nì cất tay, kà đầy kà bập lạ. Bà cất tay ủng đai, kà mẹ cất đồ xì xa. Bao hát ya ki tâm mên, kà lạ bàn bàn xòm lạ. Shisha ka ne ka stai ka dei ka bapula. Hatu om dei kum ta, nir kum nuk pat pin ong. La phi la nyu li ma gnan, phi dang la kênh ban pin yong. La ki net kim tan siu, da ki wei phi dang la ban bu, phi dang la ban khi sa hu, tang ban bao kênh kim long siu. Shisha ka ne ka stai ka dei ka bapula. Bakas tay un dai kam ya kotor sisha. Bawat ya ki temen kala ban pen samla. Sisha ka ne kas tay ka dei ka papula. Men kami, pi dei ban sim nok bot bot ya kane kala. Na mar ngi la ya kala dun. Pi, us nyuk ulali, ngar. Ki penyat ki lat lor te pum ta nyen ya shim ya ka ne ka la jong ka pra te shai ba nyen ya kan mau biang ya ki tu ki for kum ba ngi dang ya shim ha ga person ti om de men ti mi shi sha ka ne ka stai ka de ka ba pla ba ka stai un dai kam ya ko dor shi sha. Bawat ya ki temen kala ban pen samla. Shisha ka ne ka stai ka dei ka bapula. Dei hang ni ki ong wau ka perthe shai. Balapan ku pen pong da ka stai temai. Baka jing nang jing start lu kala kiu hijot. Kata pi kwa ban mat pi la ban yo lu roi. Shisha ka ne ka stai ka long ka bapula. Ba ka stai un dai ka mya ko do shisha. Ba wat ya ki the man ka la ban pan samwa. Shisha ka ne ka stai ka de ka bapula. Hatu om de kum ta nir kum no pat pen ong. La pi la nyu li ma kna. Pi rong la kenh ban pan yong. La da kip net kim don shio. Tại vì phía đang lạ bắn bụ, phía đang lạ bắn khí sở hữu, tăng bắn bám kinh kim lâu sự.